0: am le boruk rim suk se thei tu ting pang shim shim chu pe tha ngam la
1: tel suina huna mar kam pawa debora el mara pana thuko pinga ithi wei tanai ta twin daguk le minit som ni lenga gin to ki tonin tuni lavoi mar kam pawin ramfil len apanin inangai ding

to ela ngai u esing nu akipan nagel ngam diam chi lai ole tu in ihunu da google minute som nga hunging di ngai to kiton in tu zinga di nga hun se beta nitaklam chiangin phatna la dian hon tel khom teu ngai nai ni ding ngai khetu te nevekun tu ni omnom le hunzat nuam.

hihi ang gazva ni Sir Chanpur FM gazale pakat point pali mga hunsu ma program ni radio program lo ngai la tu hai in rengin chibai vai tu ai hunahin lalram thang mar le apo

lain la tu leng ani sak hai adon tatin e ngai thlang dinga ni ama sa takin lo ngai tiu lal ram thang le apol hai nani sak mi hang sun ti la

Single di ti la lalram thang hard le pol hai nani san bok ngai la zo mai tiu.

khan hai po kha vai tu ei huna lal ram thang mar le apol hai la tu leng ani sak engai tlak thai hai chu an ne akashvani chorchanpur santing daru ka mar program hun so nok mingata radio program lo ngai tlak tu hai pathenin pak na la inung tlang hai engai tlak ding ani zing dar sari mini som an reading an talayin vai tu ka ding in ei hun alo top ta radio program lo ngai tlak tu hai in rengin ni mangin hoi

tunizing ka adinga lunsa kip gena ko nunglen langai num umta ta ingai thewi chen chu hi akas fani chu chanpur tunini ha ating manchom choma ko na nunglen na ngai num umta ta hongi de len ho ingai di o hi tunizing ka nidan sagilia ke alhen to honin ipha nu hi chen hin ai ki chai tai muntina thado program ngai zo si phat man nom chi tawin

ado talong ayay tiutuhin. Betel lalsang linin ay isang. Midon puro tila. Hilahi zems tularin ay pukani. Hilapok tuhin arul hayahang ina. Dudang ngay lava ang pomlay di hayle. Limtia ang lenglay ahang mga. Amarokjo alunglay lutu ngagnu ngaya kosota aumtu. Hilahin ahangin sotani. Apok tuhin ahelay ngagnu jo. Chaleng ngagnu zatam lenglay hin itachungchung ngay. Izun ngayin valhi famkachangil omani. Val kay kalunglom na tingin. Imangay bitu kamkat. Bengmin lantala tiin ahangin ani. Laungay tlangay tiutuhin. Betel lalsang linin ay isang midon puyro tila.

Akaswani Susan Purtu ni taklam vai pei kampa wala tualeng kolian le polte paninga ithei hai tan nahi ni taklam danga le minit som lenga hongkin to kitonin tangam king kilom hunse inangai sunjom non dingwa tun kom kampa wa popala es achon kom le polte pan popala kom kampawin inangai hiding

Akasbani to Sanpur FM ka har jale khat point le panong ki puang paire program hi ama sai ngai khetu te ni tak pha tri takin paire program huna latel pathian la dia na hon tel khom te ngai khyak na inei dingu tu ni lama spending un BYF person mun te akipatin mang mang na sep aman pha chila inangai kheding dia hon tel tu te hi le thangboi muani le swanlian te hiu tu ni ngai ta ding mangna sep aman phangei

kulpi na hi chila inangay zoom non ding ngay lalmuan lelom tekipan ahi ahati ahon tel tu te hi le kokol le kimnu ten ahon telu ahi niulam ka kipatin tu ninangay ta ding kulpi na hi chila.

hihi akaswani chorchanpur fm mega zalia pakhat point pali manga hunsu ma program ani radio program lo ngai thatu ha inreng in santing hun cha chibai voi santing ei hunahin radio program lo ngai thatu hai pathinin pakna la in hun thlang hai adot datin ei ngai thlak lengani amasataka dingin lo ngai ye tiu amelia lal mel lom umle apol hai nani sa lalparit puiti la hi la ngai nu ma hung thlang tu hai cho bethel chorchan purain thokin ma drone sang laltit sak debora hai nan hung thlang ani tu hin lo ngai thla ngai tiu amelia lal mel lom umlia pol hai nan isak lalparit puiti la

latlang apanina adingin lo ngay no kay tiyo rotin kolin isa van mi hai kiti la hi la ngay no mahung tlang tu hai cho ngurte chorjan purain tokin bo na hai sung kuinan hung tlangane van mi hai kiti la rotin kolin isa lo ngay tlang no kay tiyo.

Lat lang apangan na ating laungay no kay tiyo. Trafam kim li apol hay nan isak lalam kansuy ti la. Hila ngay no mahong lang tu hay cho. Saikot zorjan pura in tokin lalming thang hay sung ko in. Anong lang ani tuhin laungay ay tiyo. Trafam kim li apol hay nan isak lalam kansuy ti la.

tatlang aparung na atingin. Lungoy katitila, Esther lalming lule apolhay na an isak ay ngay tlaknok dengani. Hila ngay numahong tlang tuhay cho, Bethel Tsarchanpur, ay say talay polhay na nung tlangani, tuhin law ngay tlangay tiyo. Esther lalming lule apolhay na nisak, lungoy katitila.

tu a pathin wa chaila dei hleni ngaiu chu lamne hling hau kibina sa jisun ei kon o tila hi akaswani chu chanpur tu hini phane chasunun ngaiu hite la dei hlen a chain adingin chon si ke din tila thingnu hau kibin asa angai no ma hen dei hlen ho hi le el dei hlen phaya mamang le haupu

Akashvani Chirchanpur FM megahertz a phat point palian to ka hungin su mar farming home program ane voisan e hunachun pathinin pa na hla routine call pol hain tokin ngai tlang ai ta thei hai ching dan ti thu pui manga lalsung fam hoite thu hril e ngai tlak ding ane tuine hun masataka dingin lo nga ye ti pathinin pa na hla routine call pol hanan sa Tina Mousi Tila.

0: pasalai nei hin tumru na tai mak na achang no tun nuting ti el thei khoman ni no pasal chu mi popo nan nei thei ni chu mo ami rok chu pasal nei ti khoni tai mak na ring na tur sel na anga ya mi ina eva hin I mai ti ding tin lai mo lem chu mi tho pe no popo tho tu an nin ti la ni chu mo tu lai mi hrim chu thang thar hai chu chung chu ni ta bek bek no a ai na ai tho ngai lo khom rin na har sat na tam tak u mani tu e khang po po tu rin hu ma I chu
1: akashvani chu chanpur toi ni ngai ta ku voice of an heart voice program huna lautlan kim apal ne mal som kim apan holim na ngai thi ai tan a hi ole tun ni ta da gel minute som ni hong gin ding to di toni local talent western music huna langel house on mingle polte apan la tualeng asakte ngai khyak na inene ding

0: si kola chung ang chun in hai bol nan kan mang tam lem
1: aro pui le athurima nupa anthang rula ingkima anin plop thlat chun malsom na in sunga aping nge nge lakti hin rebek hai nupa hin aching le ane le zona adota hin don nok kata tu ta dor itho mek lising hin e nanga nu mei chu hi ang ding he ani e ti dam e achang le harsat na tuk dam inayam
0: harsat na tuk chang chu o atam ve khopel te le ti e ana chu e thei ang to ka thangklanga sung ku a hai khom hin thangklang khom hi alo poimo em em ela chun hi ngang dor tho khom hi alo harsa a nu meyelin tho thei no chang khom alo uma asal hai mi support na hi alo poimo a na chu kan pa ya fel em em a hing ang zong hin thum no la kong a hai khom ni sin la ama na mi support a ama na mi bui pui vonga chung ang chun e hi dor hi tho thei chau kan ni
1: radio hi lo ngai lak srim srimam
0: o radio hi chu kei takhin chu achang chang chau kanga ya kan pa hi radio ngai na em em la na mar program lem he cho khama po po lem han cho mar program lem he cho angai deuran lagani radio ngai hi cho kan tai ma bia khopel
1: lo ma le la thlang num dam inayam
0: o la thlang num chu ka hawela ana cho zukhril tak ding pakhat tak zukhril tak ding hom joka zukhri ching tanwa ana cho efci mail voice ha yin anisak kha pakhat tak kha hunglangel kati alaming hai kom kazuk ri tanwa tha in ti tak kami hung tho pek to pel ro
1: le lo ma le nu re bekin la athlang if si ai mel voice hai in an isak pakhat tak kha atina chulai chun ei ngai thlak ding ane